se omwana yenu omu kakra kra omasu imu papa apa inti asidake siye enye limo omu Pepsodent every smile matters na anope ni edishe unkwa nuni se busumi ya eye August ye kanse yedi insimfuwa nsimfuwa bi ubruni beka se short short stories bi haa ebeshe unkwa zanse ya na ewa disunya pa kasa chitenya disunya bi umua eshe unkwa itimi ema obo honso itimi mwa dream baby biso itimi ema uti ni ema biase na uhuwe ni miye na uhu ni esesa uye haa na enuna igusu ya ni kakra kra no na enedi ya edeka hono eye very interesting ti mipese ubomo ni ya pet time na uti kakra nsana ebebe uye ya ba waho haa na enedi ya no edia ya di atusu no eye the elephant rope osuno ahuma na eka osuno ahuma diye poti enye pesi echile diye echile nina eye se urule bine itwe mo bebi ya yenye asuno bebi ya yenye asuno nti mifanse ya bubu ena asuno no gugum na uli mse asuno no su ya umu wake siye ni umu nketua ibiti miyake siye pa eni ujina huwa umu wa siye gentle giant ni ujina huwa tintin kakraka kama na niya ema eye ngwangwa kakra ewo urua nanu uche munuwa uhun se muwanu jirijina honu eni se wasi oshe muwanu wa muwanu jirijina ho na ahuma eda muwanu nainu eya ahuma nkiti nkiti bi chese ahuma me chese ahuma no eya ahuma bi ebi kwa me yile mihusu msi bikata me tekre beti hee nti ene deda muwanu nainu umu nainu uweni munu bako ena ahuma no eche chitina odi abuadim nti osi odru ho no hwedi no se how na osunu de se ono ocha no ho no twere dan kura na se os dani abraham he dan kura bebu nti so osunu to ne nan ba akusi ahoma no kura e bete nti sa ahoma kitikiti we ya dia to osunu no nan no de won ti ase nti o gina ho hwe kakra no se dabi ate ebisa ani agro no nti se obisa ebia obetumi anya nchiremu e bro nia o kuta sisi anu so iti obeni bebi ya mpenifuwa wamo kwe asuno no wano oduwa no chia wamo nasi openi mihu bibi ya menti asye iti mumu wame ma menti asye because minimse osuno huo den pa hee osuno huo den titeno na omli osuno bunu ya uurem ni huo den iti eden ena ahuma kitikiti we da buwane na ena buwane jina hona ahuma ndane na eno jina hao eno su inchile muo ho na niye tie niye emuwa no se omu swa omu ye ni manke tuwa nwa ili ahuma ni tu omu nani inti opese utu ni nani nwa ochene nani pe na ahuma na chene nani breo ye kituwa no inti yede tu omu nani nwa mumu nyini du a certain level bi haa inti enuwa chino afi odi ahuma kituwe biya odi ahuma yedi botili kura na ahuma yedi pomadie kura odi tu ni nani kura onti ahuma no the facts ahuma ni dani nani no obejina ho sa because usana ne dia homa to ne nan no na otu ne nan na enko otwe ne nan na entwe ha ntino wode yanyini adnyante ase se sa homa ne dan nan ko dia otwe ne nan na entwe na nya dia obetimi akọ ba bia aji so jina di ojina no a eti sa ne ayemu ana ntino se wonyanyi du sa mpempenso ne hu se wabete sa dia na sepe afi sa homa no se so ayetimi yi ni ade kitikiti bi ato ne nan so on ti ahoma no nkoba bia obegina ho sa na owura ne bisa se enti we a wo ka kire mi ye de tutu abrabo ho ase ne tie na no se wo abrabo mu no sa na ya ne tie go emu bebre wo ho a o how adani ahoma edida ye nsa ene ye nan na o how ba ko ba ya edani ahoma na se ebeto ye nan ana se ye nsa eba se ye pese ye yie ho free how no mu a na eye den ma ye nsi bi ye ho afri mu no ye bambu ye ene ye gitum se ene ye how no ye ne na ne betena afi bo enti ye mu bebre wo ho a se nke betimi akanya ye ho kakra bi na bi anka ye how ye nam ye timi agye ho afri mu na ya to abrabo so ye se ne ye pe no ama ne ma ko ye ma ye da bi o izan se ya dwen ye se o how ba ko ne ba ye no ye ntimi anyi ye ho amfri mu enti o how fufuru bi ba intimi ye hu mfiri mu nti da biya ha bi ba na otimu de hu sa na odi konsiedo
Inti sana mwa no dia no moye ni sa pe pe ne tie wa brabom. Inti se betumi asua bibi afri ni a make him one pay dia. Ene na ye asua se. Se ne tie bia wa brabom no. So how ne ba? Enche se o how ba ko bae. Na ebia ye ye hu bibi anye ye inti o how bia ba. Inti minye hu we. Because ana asono no tie ase se. Ahoma ne dan nan fin kwala brim. Wantimi antu ni nan. Inti ti wani a saa na tie ontimi ntu ni nan because once a human dan nan nko ade onya chance nko ba bia bale bia nko owoso ni nan kakra bia nka human ba bia ogina no a intimi ni a du ba bia ya yenkanya ye ho kakra ate se niema bi koso na se etitiu niema bi koso na se ehye wo so dodo ehawa minya fantuma si mu na tigina se mpae ba abo sensu so se bibia ni adin bi ni adwuma din bi num ni adin bibia ofisa o ye betmi amma onya nkenya na wayi hu afisa tibia na wom nu a wom peno a no aye yi hu afrim ntsa tibia no bekoso adi usu sa no akoso aye se osuno no a ahoma keto obi dane nan no da bibia no ogina de ogina sa wati ase right ti yemfa we emo entuma no na yemfa ensua bibi mfrim nyame adom o kena ye beto aso na eno ho asem no ye de aseda emma Pepsodent cavity fighter toothpaste dia na ne ye bisa ene se anye bia onim se odi dia ya na aduane no eje si chire si chire binum ne particles be ko shares o siansene o sentem ene o sia chia na se answer ne ye saade a ene na bo modin ase abibia obetwutwu simple ni da kro ya no pa ene na joy obibia o koda with Pepsodent charcoal white toothpaste and a Pepsodent herbal toothpaste ntie mi no Pepsodent charcoal white toothpaste and a Pepsodent herbal toothpaste Pepsodent charcoal white no aha eno ema osin fita na yin carbon bi afi wonu yin kika won nyina ma osin de dawo na efefe fe kama essence fluoride charcoal lemon mint and a zinc eni ade aye anti amane ho aden pa se wi obi a woni ji herbs ho nso a Pepsodent herbal toothpaste no eno so me kan fo mo no pe se eye green tea and herbal extract eni ade aye enti e bo abo osin eni osin a chiri nam no ho ban pa eh na emanka ye hwehwehwam ejina wonum chapa wo de maka ya atahwe kama papa papa evia de wonum ni 25 years ene abosa ya yesa abosa daru ya yesa anchechire pay amagana fo amagana dental association so I recommend Pepsodent ama ankrankra ne busua busua wo gana ha ba bia osi ye kasa ebia na osi ha wa pesa oni dentist edi unkomo a wan hyehye na mo deda ntinu anso be free to free number na oni dentist akasa 0800161000 0800161000 enu ye to free number to fry until so so get your Pepsodent today from shop near you because Pepsodent every smile matters yenkwai na yenhwe anopa ye se nya gudie mu nsem tie yiri aseda ema Stanbic Bank se ode sips aba na eboa ha na fe ye bi so ama MTN na daroma yes onzo chese se he say wonya 30 years ti nema ko yi pa ha yes enti ye bisa no pe se o ye obi a o ye business awo China na on se sa international trade no e du time bi na se o pe so ye payment na se enko through se ne open no a yana ye very very stressful pa atete papa papa nti wo ye importer na wo hwani mu se nka niamma beba on time because wo mo eje niamma no so ye crowd se nka be tu niamma ye mo wo mo but niamma ni delay a basa wo da wo na wo na wa ye basa afi ubebi sua dia wo China na se busu ni bi wo ho a wo pesa wo tua ni school fees ana wo bi a send ni skaka kra ana medical bill bi la pesa wo tua ko China nenso so yana aiden kwame na wo fa so tua sesike na se say Stanbic Bank se wa partner with the International Industrial Commercial Bank of China or the SIPS aba se eno no ye faster safer and more affordable way of betting your trace car or China. Now, see, then, Shenity, or Costan Big Bank branch, Bia Sunyaha, or more branch, Wahanoa. Now, what could you have Usikani in Ghana cities? Oh, Ubetian in Ghana cities, Waha. But Ebeka could do Horona, aye, Chinese yen, ha, direct, I'm a Chinese in Ukraine, or could trace Kalamano. In John says, see, the Brabianim, a direct, sa, near Konsa. Tibomodian say, only Stan Big Bank, a bit to Sana Monona, or who are told, because what brain and saying, pa. Was it trade with China? Pay faster. Visit your nearest Stanbic Bank branch and speak to the relationship manager. To call Stanbic Bank, I also will hear relationship manager. I will be who know. Now, I need to design your making home come out quickly. Why? Also, pinch your money be a

0: temu se ombe presenti petition inti definitely ombe ma abemu mpanimfo petition na omso mema nananom so bi ama nananom hu se omanfo no a womu di womu so no womu se womu hawo na womu hawo ni nyina ye efuma gudi a ye tu anje papa bi na ho na ye de sei obade ebobre e environment no he no no womu kase womu ni nyi ho inti mpanimfo hwe na womu sisade na ekoso na no e Ghana ni del e Galamsi.
1: All right, my mo scenario mi mm. Yana me dey see my asem so.
0: Mhm.
1: Me ny opportunity ne me na nanu mu di nkomo.
0: Mhm.
1: Na ye wa asase o he see abebia Esutifi South District Assembly.
0: Okay.
1: E see no.
0: Mm.
1: Sabro sana no mu si no. Na ye wa asase o. Ti last time ye wa na yenya ankra free ahimfie se.
0: Mm-hmm.
1: Na mu hia ye wa ahimfie because na ya asase no. Maybe we see assembly no structure na ebefa ho nyina.
0: Mm.
1: Ti ye kwa na nipa bebrebe wa ahimfie ho. Ti na nananom komo nyina ne se aban dia beto omanim se mu hia asase no.
0: Mm.
1: E develop wo so.
0: Mm.
1: But asase no so owura. E na ewura so a ewo bi na wie bi.
0: Sure.
1: Nananom na asase ne omo dia nti aban dia beto nananom anim se omo ne asase wura fo no.
0: Enkasa.
1: Na enjise bi ohu bi anu mo ne asase wura fo nko. Ti ebre ebai ema asamle nimu panyimfo aban panyimfo mfiri nkran bae ne nanam nyina ne sasiru afo nyina kwa asase se ne yeduru wode so a na wa kire wode ne be
0: anu
1: ha muhia na omo susu na ma kire odin atake records bibia omo yes awie du awie kire no na nananom sa friend sasiru afo nyina ahimfie ho sei na aban aka sika sei na nananom ogie firi aban ho because asase ne nananom dia mo nso a madu asase nso for so many years no Monso aban panyimfo nie enhyehye ne nkomo a ewo ho no mu no mu ni na mu no mu di a nananom timu bi na asase wurafo ne nananom ne aban panyimfo nyina di nkomo nananom di kan no mu di omu nkomo
0: yeah
1: na yeso ne omu di nkomo me na menya akonya represent me nana ene ye ne omu di nkomo compensation isi kase mu bia omo hwe ene mu toto ye eno no na nkyen ye wo asase foforo wo other side 4 years ago mining company bi yes obe basa area ho eno so same thing ene ye wo ho ani wanya nkra se na nanum hia wanvie ye kwae no nkomo boni nyina akoye se masase na da so so enso area no mining company we pese obe ye adwuma wo ho
0: okay
1: omo dia beto yanim se na nanum ye ni asase ye dia
0: of course
1: enti ye na asase ye dia dia so ya frɛ omo a for so many years omo don asase ne so a se omo mra na Yesu ye mfa nto omanim sesey because ye na asase ye dia na obi na wa asase nso ye asase nso adwuma ti nkomodie no kwa akosi se ye nti ase e ma mining company no maso illegal na se illegal no ye se ebusuafo ye se omo nti ase e na omo koy e ma nananom ne ebusuafo na omo se ase wo ne di nkomo e ma omo nti emu ne to nananom asum e ba asase 2 times omo nti emu ne to nananom asum si nana nama mfa asase na mining company me kabe si se entimi mada se mining company so illegal mining company anse illegal ebe babe operate obe bi wa bra nana mo nya we e wo kuro bi so
0: ana wo ma akwan
1: omo ma akwan entimi si da ensi babe ya me free am se na me ba sunya kuro sanse me beberebe si e ma duru me bi kwa no e de litigation fragment ba nana no mu because ebi mo tiase ma company bi nso ntiase ntina obo sna company ni ye adwuma na ababo omo abam no mo expose omo en si da papa royal se asase bi eda ho obi pese obi develop wo so ebi a even se okokuro bi mu kura te se tepa for instance edru me bi invest expense on ba kuro mu anytime bi anom bombe si tepa hene ne so na tepa hene na frɛ omo ansase ne ebusua na omo fia e dada na sisi kwa won pese omo bubu no no omo frem na omo no matena se aka hyehye e wo ho
0: yeah
1: edi et mi si da si e be ye galamse na se e be bibi wasase bi so okuru bi so yes na nanamu nim wo hwe pa woro e be bie ni wasase mo e bi si be bie ni ho
0: edi won se senya wo kan ani di a o man no de manana nom na omo ni omo hu ni se nananom otumi
1: e
0: wo kro no ne ansase a kro ni wo so nti Onse just last week ya the governor of the Bank of Ghana me mau just a typical example I yeah. So close said the governor of the Bank of Ghana ba sunyane and oba sunyane no on stakeholders and e be din kita ho nka ask yourself say se ye kasi kasemwa ye kasi kasemwa enka nananu matan kunya e ye stakeholder na question e bi obi bebisa but don't forget also say Bank of Ghana e wo a whole I mean office e wo sunyane asase
1: asase ni wura
0: o ti ase
1: sure
0: enti se ye ka say yenya ba bi atena e wo pretty e ye adwuma say bank ya the odi asase man e me di dine see hono ono so ye stakeholders say enti esese e kwochia the governor kwochia so yenya man
1: kama kan e papa bukura na
0: enti wait you say yenim se nananom no ena kuro ni nyina
1: ayo modia
0: ene mu nsase nyina
1: sure
0: yenim enti ansa na obi be wura kuro bi mu se wo kwotena kuro na asase so akoy bibi wa asase ne so obo nananom
1: amane
0: na nananom ne mane kwan ansa na otimi akoy sa
1: otimi akoy sa de no ti papa nkane papa mukura na ye baba contract no se mining company bi pese obeye adwuma na bi a oy illegal mining company ti se de bi ayo de mfato se ni mont muzi na o sign a contract ni bi bia o ho wi o mo ba kenya ase foforo no o mo wi o mo contract ni bi bia o esoro o wi enti sa tam na ura half region especially gateway to half region eye kunkuntre so a chensua area ho na o de ura sa half o bo do na billboard na signboard kesi si ho no ma twere ni mont half project na si ho sa tam na ye nim se mining esosane sa tam o ba no ti o titi ko ba de o mo kenya ase o mo ni aban ya wie kan e papa mu aye si asase de wo a wo do asase no so eso asase no so na ye o de ba de wo asase no mu ya aban de ya
0: sure
1: kan e papa man ka aban ni wie a wo no asase no eja pade ye ne de ba nka wo na do asase confirm ho but o mu wie esa ba be si nananom na so wo form omo ni nanamu wi o masa na akuafo ni omo mo asase no so asa di nkomo what you say she na e ba e de na we mu di o mba asa o mba ya ese o ma je o ma be chance won asase no no wa asase no o ye adwuma ase mo ka kire kwa kwa le tofika won obeti ase se asase na wo wura no o ban wan ko hu asase wura o do asase ne so ana asase ne ye dia e na na me ka no o pa ma ba sunyan ha yi me nko akire ha ba bi se e wura da ha na ha media tomato se be yi paint ma mi nya ho nyina ngu na me sha ase ngu nto se media nto e sha ase so so fo ma wo gusu ape wo be nya mpanyimfo a o me ba busa se krache asase ya wo dosu hwa na de ho ma o e bia ho ye sire tu
0: ya
1: e bi kwa no mo nya nananom be o me ka ko si se e ho ye bia o mo japade ye hwa na de ho ma o anse ne bia wato dise bia na naso me si so so nsu na de ho ma me ene no makope na nakora busa no na ye si ye be ye galamsey e wo kuro bi mu galamsey ya ne mfri kronimu waba wetime wima wo se ha mitu galamse oho ebe yi ene wa shaase na otutu fom wo sa sa se mo ka kire wan na obeti ase o ka kire wan na obeti ase akosua bremu
2: so ye aye kan wan sem no eh se de wodi kan ka no obi ene ho no mo betimi akọ asase to akọ ye adwuma nananom ni ho enti ye busa se ba bia galamse ne ekọ so no nyina no chese nananom ni mu ho bia na
0: of course
2: da bia no ya de kamera ko siwa mosu ni ye ka ye mprengala mse so ena ye nsoso galamse so ye ntia se magalamse ma beta bewi ase na galamse ni yokoso
0: ba ebinum una ako ebinum nananum binum because nananum ntimi ye ntimi nka so mu nyina so mu nyina mpene so anga galamse ni gana
1: da
0: bi anka
2: ni gana what I say omo aya na ye de kamera ko mo ho ye mprenso ye mprenso ba stila galamse ni yokoso omo no omo so mu ni mu bia na
0: okay omo omo so mu mprenso ba yokoso omo mpotemu
2: omo no omo ni mu bia na
1: unse akosua in a situation obedru ba bi bechem for instance edru ma bi na hemfo no mu che tu oba hema ne ne side ne ohema ne side said na interview ni kasa na oka se na na ba bi kura ka se o mprenso ji se bo boni tu ansa ne adede etime duru mra bi won se o mutimi di sky influence na na no bi mu ti won se an view an kasa no na mu wa che tu but emu che tu a ba bi a tu mi ni won e ahemfo mpanyimfo no kese pa no o mutimi magu ha ribo se nkofo no ye adwuma na other side no a expose o mo se e bi asusu enso o mo na mo chire be ka but o mutimi ma abontin e meka
0: na mo mutimi ko stop o mo
1: e ko stop o mo susu
2: and this issue no nansen ya galam say issue estas we na metitin sem bi say ebi aya ba ye yen ko nananom ho yi na nananom sorry say enim ho hwe na o ma stage fighter ti say consistently de hu atoni nananom e ko ho ye fa che ne ko bo nananom sikatu no ma kamo na tum na wo mu tu galam say no and ano pay say o your hin na ti say shame on you em say adru mpempem so say yen timamfo no e entu bi ntu nananom ade ezo ho ye ni sa to me no ye ntumi ntu na nanoma de so because minim de ntia ye betu galamse wo asase so dimse be se nsuo ni nsase ye ma wo honom ne de wo kon hu ntintini wo bom de de gana fo nyina meti se ye ba befo asase afom be se nsuo but ye fa kire ba wa himfie be ma wo sika de wa kon anu atom galamse ekoso enti wo kakra na wa jidi adi ni o manfo no wo mu ye mfa wo mu nsase ye mfa wo mu nsuo because akwa akwa ji million de akwa koto epo any chao chao tieti aso
0: you know illegal mining no de no crini no crini say yansesan approach no a ye dey fighting in dia anya see atumuda anya adwuma because enne weekend ikonongo na mekoye
3: okay
0: na me nam kononu kru no mu a ho na menyini ye me kru mu ha he baby am brother sin fi no ofa mc o wo kononu ofa ni fi na nim ni residence anim eno akọ me brother fi ni residence na echi pe omutu omutu galamse won ni residence na chi
2: mc fi e be ho
0: ni wo na chi o ensuo dane wo na chi e ho ena mi tikam na ye twa na brother he won go for ni go on mc fi ni eno mo ho no e be se aha akfm building any zenith bank MC VH. Oh, and Jimmy Hun is a. I'm so much me influence in Panwa, Bia, Makoya Safino. You bonny cry, you say bonny beam.
3: And Roy, I'm more influence, you know. I go to the sense, eh? Oh, you're hanging on Bao one, Galamsey, you know. On the canoe on Tiasia. Ebia, can I know more than 1,000 Ghana City in a bomb baby, more than 3,000 Ghana City. Oh, much to range over in Nacho. Omo he omba mo he o otibia mo ho o se omo to minimum ahin bi omo to Range Rover omo ban ho 12 anti ase omo ba biem no sika fie wura so ma Range Rover
2: enti mi ma 76
3: obeji
2: set me mo fone se
3: ade na jinjan wo
2: debio set me mo fone se politicians are failing ya momo nananom no so ya se asase ne mo dia so mo so se na mbe ye nene aya na mo ba manyofo na chi ya de
0: omo failing omo failing
3: omo failing
2: ene amanyofo na aya na mo ko ma se
0: ne
2: because de ye nya mo nyina mu na mo nya mo nkum ye mfa ngiska
0: They say nananu nyina anu abai.
3: Enti especially osa akonyi osa akonyi.
0: Nananu nyina piska.
2: Sisi. Sasa na wo moto ona sa.
0: Sisi ahinieli nyina akoye.
3: Nananu nyina.
0: Omu piska. Sisi ahinieli nyina akoye. Porsche car.
3: Sure.
2: Otia se. Na odi sika no manu ko tugala ni sasa atiriya. Echina sasa bena beja
0: to. Porsche car, mansions. Investment akese ze no na
2: no. Ni aye palace ne gba ya. Ye ye ayi program aye
0: no. Enti ahinie nu.
2: Enti impact bi ani. Ze Ghana no wo sika na di hene. Wo sika na di hene.
0: Nti eti galam se ni de. Mi vi se
3: ne tu no
0: ebe. Ura Mahama ni abre pa se o pese o tu galam se ase ana se o ko sa ko no de a. Ani ase ase sa approach no. Because o manfo no de. Se se ade na tro mo se ase a to the stand se. Ena no a me ko we can me didi nkomo obi se na sika ne chef mo. Yesu kom de ye nyeda yi. Ena mo se Ese for mo no se nyo di o se anye nyina dia o ma no ara nyo o ma ni nyina dia we do this argument every day o se o ma ni nyina dia don't tell my common no
2: and there are valid points say o sika o hono my entrance me common yen but e kwai fa so pesika no eji ani new month for mo ba ha betu from sika nyen ne
0: na so o mo no anye ma o mo wa no o mo di tu no wo di o to na come di no ni sa anye ma ni bi
2: enti na ye say wo mo nye sa small scale mining ni bi san hye no wo mo ni so but the attendant say
0: and
2: make as a politician so mafia here because minerals commission for na ye o ma dwuma so mo tu sa na mo minerals commission for so mada
0: small scale mining
2: na say na nanom so di o mo hwa jim
0: wo ye den wo mbe sensu no
3: na papa
0: wo ye den wo mbe sensu
3: no in a situation a wo sa konya na na o te akonwa so a o ye affiliated to a political party a o wa ban mu Min ka say bi I bet piano any need ku kra be say tantan tan ko enei no u bet me make ma say 90% nana no nyira do ho re amanyose mu e bi kra e party patrons no say na mania but nana nka wo ye leader no kanen ye nyiri ba nyina wo ye leader omo ne asofo ne adeade no wo asori dem ne kro na nka say obu mu nyina no ye npp ne ndc fo nti wo na anytime bia no wo bi kra na ehye omu unyi mpie but ena info pi na yi omo de pie tubu enti na ni die ni bua nkasa kora na ebi mu fama na nanu bi because wan hwe ya ebi a amanyoku ohu se wo na na wo a okasa mo mu no mimi ni sa amanyoku e tubu ma me directive as a leader me dem ma fa na se ma follow
0: yeah
3: enti na sa attempt timem ni
0: mbi ni je no directive ni kora ebi ma dwen be me say politically
2: motivated
3: titin ni ni die mu no nyina ye se na na de nka de bia no wo di dom ni dom no so no bia wo ku odon enti ni kwa se wo kire se wo ku asume si anaso obenti be ne yehwe ahemfo no dodo na gana mamua e di hardly se omukra no omutimi chichiri kuro no ma ne yeye ana wo kan no directive ni nsi se bi e

0: Kremu Atu Ak 107.1 Omari shema bubibia aha ediba afidike si so. Ebron ewe du se nsema hudu eko chi kobre mai. Se mufu aso nso kroje don shire ba kun sime du siya. Yade besu msa manta mkasiye ewe fidye so. Na nsemi e chan hon e free bro manta mahin kru. Bwaya wako avenue eye Edwina House hanuma. Obeti enka ewe obunu epo ye manta mahin kru eye te chiman. E ho neni na woti enka. Na ye free 97.5 FM so. Master 104.3 ewe brikum. Adoye 104.7 ewo de mahin kro bechem asafuma ahafuma ntemu high radio 103.1 tune in radio modern ghana no best radio facebook nso eye ak 107.1 ye blazy e blink kama ewo hono kwa adaroma na wa like it na wa share na wa comment de maye some fo enewe e ke chwe kwesi afari password nso e de ko facebook live adjo kuna ma as usual otihanom na obo ni ebetwa gu nyina kama ide amaye ewie ikase no ense ebedi mu akotini bi enie
1: omani temu afo apanyina ye ne se oman mu ha obia mfa ne nsamra emeto pono so se de be beboa atemu adwuma no na yetimi aye adwuma na akoyi
0: adeshi obroku nso aye yo cheke se pa din ti no ye chiri wo ye wo chim se galam se illegal mining no ese o mu nso ba ko eya moma nso no ese ne pante awie yi eno so ne nchire mu obeti
1: na na mata nkonyo wo tano no Asi na no mko chigalam se fuo bi ni mo ma posifuo. Di o matren se o matin se eja o na o mudi hu ya o pa.
0: Tricycle operators e ye pragia riders e wo half mantam e ye bechim nso. Enne wo se wo ye o ye chire we ye sedan strike. Ni ina ne se e ne bi e koso a wo mbo anyusu ntino e no ye chire we se no wo ye. Awie yi obetin nchire mu.
1: Ena no tututu obi e koso e wo fear prefer. Momo vendor bi dwumadie ho no. Enei enkabu mkuo di ma saya jume kono akikewa nsasi kakra akwasira wanu ya na okuwa saanso huwe ni munu
0: ensem ni binie ni ya pono hon edi achire wi diya kechire ene dosu enti donchire baku ntemnu tamuchuku neti yen ensem ni diye chire bano edosu pa eye yanji mwanda je na ensem ni nchire munu yenfa ensom mibi di diyo mampeni wafasi kechire akosia ensuji abo damwa mene
1: Nana yo je fofie oba tampa ba.